ambo suramara ta jayamara ta ambo kerput nang ora tugel gulmemu guru batang muhe kuwi dewan toko endi prajurit ngangkoh aja maju mboko sisi ngebiyo bareng legane ngatiku.

adikudi adikku. Orang yono siya di sito prapteng lalis ono matian yang palagan di. Kena penghapus keramaning Kanjeng Rama siya di malah. Disipun kakan yai. Ibu dukane paman Kumbakarna lah menyemurupi siya di. Gugur ono matian yang palagan yai. Dina iki pun kakang bakal swan mring Kang Rama matur marang paman Kumbakarna yai.